0: Ok, d'accord. Si ou ap suiv istwa nou depi nan komansman, ou konen ke anvan revolusyon an, Haiti te gen de klas. Li te gen klas blan yo ki te lib, ki tap dirije, ki tap komande, ki tap pase lod. En pi, li te gen klas esklav yo, ki tap pase trai, ki tap bouike, ki pat jom gen yon jou konje.
1: Oui, se de sa pou nou pale jusqu'ainsi.
0: Men, jodi an, mes ami, nou vin pale de troasyem klas la.
1: Ok, ap koute.
0: Anvan revolusyon an, Haïti te gen yon klas moun espesyal. Moun ki te lib a koz de koule yo. Se te yon group moun ki te privilegye. Men, yon pat lib. Se te pitit monsye blan plantasyon yo ak fom ki te esklav yo.
1: Oh, ki vle di yon met plantasyon, yon blan, kouche ak yon fom ki esklav, en pi yon fè yon pitit, men pitit lan te grimo. Li pat blan, li pat noa, li te grimo.
0: Yep, se kon sa, yon tende le moun sa yo, moun ki gen koule. Papa blan sa yo, met plantasyon sa yo, yo pa te agi tan pou lot papa. Ti moun nan te fep, men li pat 100% blan, donk li pat gen dwa. Yo te libere ti moun nan, yo te bay ti moun nan ter, yo te bay ti moun nan pwop esklav pa li, yo te bay ti moun nan plantasyon, yo te bay ti moun nan laja, yo te bay ti moun nan menm edukasyon an franse. Ti moun nan te ka voyaje ak mwen edukasyon an frans. Men sa, papa sa yo pat bay ti moun nan, se te non fami yo. Ou soit reconnaissance yo, ou soit yon place sou bo tab la.
1: Ah, c'était comme si papa yo te di, mwen renmen yo, men pa di yo ken moun si mwen avon nou frekante menm klas.
0: Moun lib sa yo, grimo ki te gen koulo yo, te vin rich. Anpe la dan yo te tre rich. Yo ta produi kafe, su, koton, ak digo, pa menm vale ak gro plante blan yo, men anse pou yo te vin dan yon klas mwayen, ki te gen bon ti mwayen.
1: Se yo menm ki te kon ap mache dan Saint-Domingue tankou mwen pa tankou lot esklav yo, mwen diferan, mwen spesyal, papa mse blan, ben si li fè tankou li pa konnen.
0: Yo te gen plantasyon, yo te gen esklav, yo te gen lajan, yo te gen banye franse, yo te kon mete bel pelik dan tèt yo, yo te kon ap mache ak manj ki gen bel ti dantel ou konnen esklav yo pat gen wakè bagay sa yo. Yo te gen audas, men yo pat gen egalite.